0: Bema wo junso ni mu pai.
1: Ebikam.
0: Eyao eni moja edi echira. Ana wote mpampan ewa wo junso nechi. Ensansa gu ube manu. Edura ebe buwao. Eni amuzu pi. Oba. Ube manu wote mpampan bwone ewum. Ensuo bi fifri muba. Etoda emu ekikao. Edura ebe buwao. Eni amuzu pi. Ube nyebi ewa pharmacy. Ni heba shops.